mong có to rệt âm âm na mi po si no no va o ya mong mong có to rệt âm âm na mi po si no no va o ya

Nephew, away he sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu chong. Oho yao na I kuyu kyang wu. Se te pa ve pu va. We.